mundu mukava na ngari no gurengari njaro na mworo towe gutonge no endire agwata mutino ikyaga ithogo ukambiriria kuruma karo kiirira go kiyora yesiorio giso kagiria aba itanga alierie kuumonia kadhinwa kure ando arume matura kama angangaga matura ya magambo masi amba direi ye kuru kama ke watagi atenea kama oma madhoko oraga mudhuli toyo newe waora guatiriri rukuru roro rutete nako anga ugekirani ando amenyaga mundo.

0: kabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na vuga mpesu by the way nirwega mono jumatu
2: niyase kangu zenya
3: nene mwaro
2: umuze

0: Mothikiririo ngiagera we mwaro vandu vonthe uri mama ne movoro guoguthe wa tore maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi netha inyanya cia muthenya cia runga maciri rietwa riakwa ni Njaru KK. Bishovu wa kanitha wa Gatoreki ndagucecire ya Embu Peter Kimani noorauria aciari manyitete mithiini wa ureri wa ciana ciao na kumarira na njira ya ungai akiaria ndi ya mithaa ya PMC mwena wa Carolina Bishovu Kimani naguo uyu ni undu ugutuma mitugo micuku gatagatiri ka ciana ikorwo ikithira. Kimani woguo noorauria ciana ite aciari na gwikira kio thiini wa mathomo kuona ino noyo njira ntheri ya guteithika thiini wa muturire. Monene wa chivu wa sabrokeshoni ya Gangara kore wondiri ya momenje kichigori mbunge kiambere uro bida ni Njaru nuraudi ya chiali matike kore la siana siyao viki viki vuva wako leke madhomo mao masokondari akiali yale wafichiri mwena waka dhanja Njaru nurakani ya chiali akimera nuko watimuna nekutonye siana dhino ambi ya shaleno akiuka sekteno na ikoro wana mwako watimenge mutongori ucio wa wathani wa matora woguo nuorauria aciari makorwo e makinyiterera koci cia kiubundi akiuga koci icio nicio ingiteithia ciana ciao makiria iria iremereretwe ni gutonya thiini wa macukuru ma ngathi cia iguru ta university na makolenji. Itu riake Evan riagumera itura ria Kamweli makutano mwe ambere yebeti vuva wa mundu murume kuraga mwongia wake na acokwa nake ayuraga na njira ya kunywa cumu akiari vuva wakuona mere ya iria cio ng'ina wa mwongi ucio arauga mwari ndakoretwo agiocha thimo na vuva wa kumwera kwi nundu arendaga maraniria nake na muthuri wake andu metura marauga mundu murume ucio arayuragire nginyorokia arauragire mwongi ucio na njira ya kumukona na ethanwa nake nakua vau vau na ngikunja kunja muthikiriria seneta wa akaunti ya Viga Godfrey Ososi arenda muthurimi wa mbanjeti kwereithia kuria thirikari iraruta mbeca cia kuvura njeki ikundi cia mwenge matura-ri arauga gutire mbanjeti wa yonthe yanavitukua ya kurungamirira muvango ta ucio na akauga no anginya akenya mereithio kuria mbeca icio irauma ateti ma mwena wa thirikari makoretwo makithiururuka na ima njeka cia mbeca iria maravecara matura-ri iri ta njira ya kuvayekia kura. Wavo Ososi ni wirani rite gutwara kiuria mbungeri ya senete ikoniye muvango ucio uria uthiite na mbere kutherema guku vururi-ri. Macio ni movoro guokuvi watu aria maratheruka riko riria movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi thaa inyanya ivitukitie ndagika inya rietwa riakwa ni Njaru KK. Thayo thayo
1: thayo baba.
0: Ikiga
1: ningu misete muno niwezi limwe ni limwe ona disi through Friday nina kumisete muno tukoro tukisemani na weava
0: oye Friday
1: na mwana kwevo kwetwa kamuthenya akiari maundu maku masoku muno ndakini ngimwira nuravitia
0: koguo kamuthenya na kamuthenya no njambagia kamu thenya no njambagia
1: bro na kwira na nakwira uma kamemerika votani kawe mwaro FM akoro kwe mundu waragia nae maundu meto
0: maundu meto
1: ni kamu thenya
0: na mburi atherere kamu thenya aragia maundu akoro kuri mundu waragia nae na kamu thenya na mengi aragia makwa
1: Onanarali maundu ma in fact niwe nanjaga wa kivuria na nilarakara muno neguo nginya kivutia kamwendia
0: augada
1: anga kamwendia
0: nona ndagumongerera mbia
1: aruge ati no nginya o mundu wa mundu wa mundu arasirie timutumia nina nikuga ati ugu
0: megana uria wakwa kana ureu wa mundu no nginya
1: wa mundu undu onthe we studio akiaria maundu ta macio mundu mugima kamuthenya mundu father
0: mugima
1: akiaria ni kugate Iya kuga I.
0: Angi oka oka guara oka oka.
1: I adi nemo adi tu tika kuwele. I anga anga jero kikei. I wamon wamona ekali tefau. I kuari wake kanu kenge mono. I anga nikiata angi nora.
0: Ya kuhu anjambe diengenya na mwere wako ni
1: koreko
0: kamo zanya
1: kamo zanya kanguwele in fact kone ni jambitu ni kamo zanyo guo
0: inge
1: mkuo
0: adirere kire kamo zanya kweka either adigana na either wazia na jion daire marule
1: good
0: adigana na anjaro keikei
1: na nikio rao kabaru nenda onje ile tu ureang akinya gumutale ria ureang anduma
0: akinya nenda mwere adirere Adigana na anjaro KK.
1: One.
0: Number two.
1: Oh.
0: Arute. Yedorede wazia na zion deire marure kanuare gake.
1: Kanuare gake. Neguo.
0: Number three.
1: Na mudhikiri yowe tono waregua.
0: Number three. Omwere akora ta asensia. No kodhi na ambere kovora kanua. Na ara vora ka ambere kere. Na imu kodhi dora antitho ya toa na tole na tuonja.
1: Good. Nane father.
0: Nane father.
1: Nane father mugima.
0: Nane father mugima. Nane wazawa.
1: No na toma mudhuri. Ati nwa kinyan kinyendoe.
0: Na toma mudhuri nwa kinyan kinyendoe. Last but not least.
1: Yes.
0: Last but not least.
1: Tuwele akana mudhuri.
0: Tumariga
1: nilwe.
0: Omwele atirere. Omwele atirere. Tondoka ne father. Na no oranjambia vamo na mwele wakwa.
1: Yes. Kwanza vamo no.
0: Oranjambia vamo na mwele wakwa. Omwele atirere. Tondo nye ndia na mwana na mundu. Ndia na mwana na mo?
1: Na mundu.
0: Na mundu. Adure adira ya madhina make na andoi.
1: Good.
0: Kana kwa duka duka kaka chuku kayo gati.
1: Good. Nuanduma. Neu. Na kangu ileka ondo kamu. Tume maundo ma mundo guetua.
0: Kamu danya.
1: Kamu danya. Wana
0: netu tigana namo.
1: Ito tigana namo. Dhaino mundo guetua. Omodhinu isi ni Sunday.
0: Iye.
1: Omodhinu ya tura adira ni arume.
0: Iye. Iye.
1: Celebration ni dahi arume. From.
0: Mweri mogima.
1: Mweri mogima.
0: Iye.
1: Ya arume. Kutiondo wenge. Happy Father's Day, Happy Father's Day,
0: Happy, happy Father's Day, Day, Happy Father's Day. Na actually,
1: every day.
0: Na actually, digo Monday, ne torongerwa muthenya wa rucio na muthenya wa Jumaine.
1: Final.
0: Final.
1: Nego
0: mweri wa na guthire nie diga muthenya ucio wa kongwagirwa Father's Day. Guthire wenge na nerwa.
1: Na nie ndia na kongwirwa. Nie nginyangi wa munenda njiri Happy Father's Day.
0: Kwa tigire we gore ndo arume meka.
1: Mimi kaka kuno ndizi ang ni kunu siku ya tumia mavikaga makalia neno kuma viketu makuga ni kwao
0: wana mundu agere na kwa kiuga thi kwakwa
1: thi kwakwa na nini na ni kwakwa ni onani in fact ona nariga neno ka ni kwakwa leo for now
0: kwa no munde tari ne ngoka kwa kure ne mbuga ne ngoka ngoria kana ko nando na nenda uria ko nando
1: Ona
0: ona
1: Luis
0: tika kwa dia nae we e gatha na dia nae na kwao nere jiria uje ne murimo ro ari dami chungwa menge
1: but
0: uje na ndo ngithie mathare
1: tatiga ngwire ni ni ratha omide kithomo kirito muno
0: ii kwa thome kithomo
1: ogu maruga ati musini kwao
0: ii
1: ne oma
0: ne oma
1: kwao
0: ii
1: ni undo o ni oma turetere nginya ngai Eni, duisi atumia na oma turetere ngai?
0: Ee.
1: Eni, na nikini mbuka kanitho tai na atumia?
0: Ee.
1: Dinge kinya? Never!
0: Ee.
1: Ee. Kanitho tai na atumia? Dinge kinya? Nondo kanitho tai na atumia? Directi, kauwa tie ngai.
0: Ee.
1: Gorie?
0: Ee.
1: Asia lirono? Jesu.
0: Jesu.
1: Asia lirono?
0: Nemo chungwa.
1: Nemo chungwa?
0: Ee.
1: Baina mundo mwono vando?
0: Rono kia ngetole rei
1: kunya Rono Rono mtakatifu
0: Rono mtakatifu
1: Kogo tiba andu mundu mwome ya evo
0: Eka wetire
1: Ne ndem
0: Eee
1: Ndem
0: Naro
1: Naro After that Eta wanjesu Ora girueno Ora girueno Niarome
0: Ehi deguo.
1: Na arifa kone arume. Ala mamuri dagira no.
0: Eme jungwa. Eme jungwa.
1: Ehi. Kana kyo ungenda kunot.
0: Ehi.
1: No ungenda kumenya. Kana wena problem.
0: Ehi.
1: Kana jiso ae vine waku.
0: Ehi.
1: Ukamboka ukarudia mutumia waku.
0: One.
1: Bie.
0: Bievia, ziage. Ziage.
1: Ono kumenya kana jiso. Mwenake.
0: Ehi.
1: So. atumia ni andu afata muno atumia nikio kila kitu ni atumia kila kitu
0: wanamweri wa andu arume ni mamara gongwagira
1: imagine
0: wana mudanya wa ndo nidithura mabejaga iveo
1: uragia ti muthiete na mutumia oguo ugiciria athie go go surprise na kanyamu ugikinya kuo kabiro kakathonde ko kanyama gagaoka oguo na sambuanka ya igaoka nikakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Kwaza mutumia, mutumia amba geti na korea. Waiter, please 1 minute. Akaloli ambiro, akaloli ambiro. We, nendo tambule mudhuru wako.
0: Babes pay. Babes pay, na. Na nuge kararia.
1: Nuge kararia.
0: Nuge kararia.
1: Nuge kararia.
0: Nuge kararia.
1: Your man.
0: Actually. Mzungwane ya mwanya mono.
1: Mono.
0: Mzungwane ya mwanya mono.
1: Atumia.
0: Na mundu guito mshungwa. We andako manyane wa mwanya. Ke agoro wale wala mwenge mono. Gijamu eruwa ndo arume ndogo ne. Mundu mwere wane kiora levambiru. Nene kwa ora kongwera. Ipenye wa ure toko lewa tomawa. Ne wala ura tomawa na ne mwere wa kumundu mwere.
1: Imagine.
0: Mundu kovota. Mundu kovota. Kuhiri diri ya angoma. Kuri dhiri ya saitani au kito na njoka akiuga ae kwa mchungo kutioka kwa njara andari
1: osho ni mudhua ni mchua
0: ni mchua
1: mchua
0: mchua
1: bro mundu ure umiriria kwari na njoka
0: na njoka
1: na maka discuss
0: kwa nja avewa surprise ati age totangoro no menye no menye mchungo Gidumike wana la nweze tarunya njambe kweto Samusoni. Samusoni atoliru akoliru medho nundu wakiko mchungwa.
1: Ni uma.
0: Nukona?
1: Aya, ndaundi.
0: Ndaundi? Wanakua atakuwa.
1: Kira kina, nweze kira gitumaka agia tumire family ya ndaundi. Mamenye ndaundi ni akura pio. Nweze kwa dhiri atia? Mamu sarerie muviki. Mudhaka pio. Meoka makimukomye vangu. Vakuvira ndaundi.
0: One.
1: Magetele lare mone kana ndaundi ni mani akura. Na ni apoto pio. Makevinga mura ngora makevie. Makisoka. Makisoka nyumbogo. Makorire wa ore karite. Mupiki is not touching.
0: Mupiki is not touching. Is not touching.
1: Makemenya Daudi. Ni kwisa.
0: Kwisa mambo. Kwisa maneno.
1: Leo nakiona ginya andu ta Samson. Makorizo metho ni muviki.
0: Makorizo metho ni ndwa muviki. Niki kitumi ni digirete ogumo.
1: Te kwitigira. Kengo tarerie.
0: Mundu na digiri amendete.
1: Leo kengo tarerie.
0: Nduka
1: metigire. Tumia ya tuwe karaka nao nyumba Makamenya One ndwe No matuende muno Makamenya
0: Makamenya muno ya riku
1: Yani atumia ni matumaga Munduru meavonoke Na niguwete kie Munduru meavonokaga musiki ayo ambere Nama utumia Kutu ndo wako Nimesi kwa rina Atumia nimesi kwa rina Na nimesi kwa
0: rina ngoma
1: Na wego ukonde Mandeko matuera gati Gai Dekaraka kule andwarea Mwone kamae na kene Kande karakuo Nuona ya orona mafotetwe Nuona ya orona mekareti ogu Ndufane fane
0: fane Ndukebo hiyone
1: Evau Jiku kuyarea mefotete Ndunge mwona kuo Onge mwona hava
0: Kogu rake ya kuga atiriri korone vare vakwa Meki suwa
1: Yes
0: Mujungwa ndepotete
1: Kwisa
0: Angie bataka na ngai kwiza. Karas. Karas.
1: Wanawe kanguire kaundu kamwe.
0: Bera.
1: Nuona gukunde? Ukamenya.
0: Aki,
1: kangu tarerie na njira mvuthu. Nuona mundu wetagwa Jesu. Na mundu wetagwa ngoma. Kwivindi Jesu ekurukire gukunde. Agikora mundu wetagwa atia?
0: Agethera mundu wetagwa ngoma.
1: Aki etagwa ngoma. Ekara guku. Akimenya oyo nengondiru nake
0: one waro
1: nengondiru nake wega
0: one
1: akinya gukundi akiamba akirenyo ni ngaragu
0: bagobe ari ediga
1: Mundo sio akiri nika.
0: Wanagi vya ninyo ni gana wale vya gajabo. Mwale tu.
1: Ule cheta mwere. Nenu wajita.
0: Ane faro.
1: Nenu.
0: Iii.
1: Nwisi mundo sio agere gwenu.
0: Nengoma.
1: Agere gwenu nengoma.
0: No menye ngoma ujio.
1: Iii.
0: No nengoma ujio wa mugara iya.
1: Iii.
0: Kuma agere ya mundo wedo the hour.
1: Iii.
0: Ingi ivu.
1: Iii.
0: Hour.
1: Iii.
0: Mujungo ujio.
1: Iii.
0: Na kia wagi joka agikiria agikia mbothe kure njamba yake na yagi joka ke mumunyaga tunda karagara ka mumunya na mujungu ore ora mumunyere tone njoka kume ndio agemenya na mundu murume ka ugunwa ne mbothe agira kure nje icho
1: agira oma takoro ni kwa tumia ya in fact kiko kava ta mono takoro ni kwa tumia ya mangemenya gukura na kaundu masoku
0: one
1: Maundu akonuvita kiria muthuri waku. Utie kuvitiria muthuri waku
0: mukare
1: wega.
0: One, one.
1: Ngoma ndangingira thuri kwa athuri.
0: Ndangitonya.
1: Na ndangiuka kuguria u.
0: Wana ne na miaka ite.
1: Ne
0: na miaka egana.
1: Ah no raka ate.
0: No ne raka ate.
1: No la sabla.
0: Ne la sabla.
1: No sabla sabla. Leu. Agiuka. Akimwira ava.
0: Ava.
1: Wana wa wetikira. Are ni Satan yale rao?
0: Ngare ranje jo.
1: Wona wetikira.
0: Wona wetikira.
1: Na maundu maya monthe. Ni nguko ni tugana nawe.
0: Ni tugana nawe.
1: Igu kugikigithaka. Ni ona ta muvesa nginya kaeka kamu. Na kiji sunundu ni na roho mutheru. Aroka. Goma mwiro
0: amen amen
1: agoka
0: guko amen
1: mwono agoka guko
0: amen
1: amen
0: amen
1: rojita
0: amen
1: leo na goko the Kuringa na maandiko giki ni giti kiao
0: giki goko ni maginyo goko ni gwa ginya ganga
1: ni na ni giti kia shaitani
0: ni giti kia shaitani
1: au go siria nje soko ria go go ndu atoi
0: ege mu dino ndata je
1: na nikiwe gusa kwa mavua ma mokiragia a bad spirit
0: yeni
1: kwa mavua mokiragia ngoma
0: yeni Nagua
1: ugakora ati mundu gwito njeru kai kai ati nwa thikura fasting na nwe vinga wikingi ma vinga wikingi ma niguo kana gaku kura sukuru gatuke na mbeno
0: namba emwe
1: namba emwe ugioka mucie
0: kaja
1: mugaririe kuriria wa vinga ati niguo kwa kunyumba kugethayo
0: kana ke namba ndiri ke namba ya jerozi Kwa mbaya charozi
1: Kwa mbaya mara mokere kia ngoma Kwa mbaya mokere kia bad spirit
0: One
1: Oke vinga Mwenyumba ya kuige thayo
0: Vauna vo
1: Niko mudhuru wa kuwa vorele
0: Iye
1: Oki umambo voya Mudhenyosi waki nyamu siye
0: Inge
1: Kianga yoga etu ayo Okari kwa nyuma nako Nwesi nondo wandoe
0: Iye
1: Nego kura na
0: Iye
1: Kwaga kukura na
0: One
1: We weo
0: We uriu
1: We uriu
0: Ene
1: Vindi yuradi kuvoa
0: Ene
1: Kwe mavoa utafati ukoro kivoa
0: Iye
1: Dukadi kuruwa nango mawe mundo
0: Ehe
1: Apana
0: Iye
1: Jiwe tiro homo dheru wago tethie
0: Iye
1: Kwa nikuigusaka kwe na mundo etako aposto
0: Iye
1: Kwe na mundo etako muunavi
0: Ehe
1: Kwe na mundo etako muarimo
0: Iye
1: Kwe na mundo etako mutugi
0: Iye
1: Wanyita Tarungi dikwe mundo ta tu kendo mira tu aposto nganga aposto nganga wa inu zene komanda
0: ojune komanda
1: ojune komanda
0: ojune komanda
1: ojune kwanura
0: ojune kwanura
1: nikoi gusaka kanidhare mundu ta komanda aposto na munavi tuge ni ta aposto kinoti anasi matenge karaka ni demo matenge karaka ni demo
0: ale
1: tudo mundu gwetwa Munavi ni wagwikara kanithari ugu akiuga nyamenyidua ati kanyumba kare kevare mutigatise gukamomora gweciana ciikou na no aikwire kuo ambani musierute
0: one
1: na ke mundu gwito komanda fagia yote
0: fagia yote fagia yote
1: nikionaga nginya rira kurathi kumomorwa nyumba mate amba kumenya kira ke nyumba momoe kuvingia kindu gitagwo watho kathi mamomorete no anyita so now atumie to mangivota gwikara na tuogu no no matutethie muno so tokiario gutu kwenda gucoka na vavuva
0: coka
1: thutha wa kidogo mundu murume thaino varia kinyete ndukamukethie
0: Kwanja kama mudanya kwanga mugetha giku mathaino
1: na ndukari muringe theru na tikwenda gwake nuramu nurake thie mundurume agwike yo nundu arume mararia mathina matai mao
0: okay
1: arume mathina maria mararia ni mathina matai mao wahukile kwa kwangi kusaini la karoni.
0: Ii.
1: Na kusaini la karoni na okiura.
0: Ii.
1: Leo nye mwiso wa mweli. In fact, mwiso wa mweli. Akromposa ka musara wako wangri 50. Na ninaose teroni. Karoni ga kunga kusaini la. Kwa kuni nye nye kora mweli nye osa ngiri siyekana.
0: Ii.
1: Idano. Giri 45 katea.
0: Ikadie.
1: Ikadie na vengi.
0: Ii.
1: Na tiko na andoe. Na ngiri dano.
0: Ii.
1: Mweli iso mwagi matuwa ngoro kire.
0: Ii.
1: Nangu rokire
0: nanginya
1: na nakinya kura musie mutumia ne kio sio na ngoma sia ke tondo ka na ngai mondro mio sio angikoreva
0: ekanda ko da korevega
1: so no muthigari nginya muthigari mwalimu ni andu aria for now na disini ndu isenjetie ne mareka ati muno ona kura gweto embu county embu kura thibitari ngijanda gitari
0: nimbigwete oboro
1: so kwina maundu tabacio marito muno na maundu tabacio maravitukira uguo kuringana uria kura guku wauma kuvano na kungutie
0: na
1: thao
0: na ndaundi no na urene wabithirie andamu andamu no wabithirie
1: tekio twinake nyumba nikiona maundu bavano uguo jamba ivwira nyitirwe vare thiva na niarwarire Oyo mukonjoro. Yani tone forithi. Iramwira urenda te. Twende station. Maradhi na vikiviki. Muthigari areka na vikiviki. Matana kinya kivingore kia forithi. Muthigari arera njambeno. Amera we. Leo unahara sel. Mpaka Monday. Jamba ye guo guo. Ikemenya ava tutie guana. Tere na yeye. Le muthigari ajite akiugambu. Siko na mani saivo. Siko na mani saivo. Acha baba na kuera muera. We tuende. Sita sumbuliwa na ukimu na unisumbue. Diko ni wale mukingo na umu. Kisi ni muthigari uzi wala kinyi vandu kupembeleza jambeo. Arume kuina madhena.
0: Arume na madhena.
1: Na nikio wanaga for now. Madhena si maletato ni atumia. Atumia to masenjie.
0: Tondo. We.
1: Tatika nguwele. Ndakike no arumia ya mai kuo mesiri. Na nakwira oma kuma ngorori ya kwa. Wirwe. Nikurase njanua atumia. Nikurase njanua.
0: Atumia.
1: Ongemaka muno. Ongemaka muno.
0: Magichenjua.
1: Ate magichenjua. Uonete muno murumena ni murata wakua kite kwe mukagu. Aku gono ke menjaka.
0: Wanu amere kana ogenera nie. Kwa nero uge bane kora chenjua. Ngimwikira ne advertisement thini andake ke mwete ndiru.
1: Dakika.
0: Kivengara genena mona bari ku makuta no.
1: Tatika ngwira wangina. No ise dukwino. Anu mare kara misa matai mao.
0: Iye nego.
1: Ginya kula mesie. Na nakwira andu matikegwa. Ginya kula mesie. Urakora mutumia. Na muthuri.
0: One.
1: Makinya ni maundu marea maki andu agima. Mundu ugitwa Kamau. Na mutumia wake. Kamau te mutumia yake nake. Ena wanja. Mwe murona mutumia arona ena muthuri.
0: Ena muthuri.
1: Muthuri ari sije na mutumia. Kumbe matie kuo.
0: Matie kuo.
1: Ai ni ne kunene. Na kuna kama mundu rumeni okira gali mwana gete muno. Na tikuno gati kwenda.
0: Gati kwenda.
1: Anogete tondu mutumia ole amona ga kamweliria.
0: Wanja no ra muno githianga.
1: Na mudaso gutio ndo arekire. Anogithetwe. Kumbe ni ole. Problem. So now tureka ra maisa matae meto. Mungu atusaidie sana.
0: Na tondo ninonaga tarute na muno. Muvurwa vura ni waretaga. No aretaga ukithira na mwari wa kanana. Ukuthira ura mithano. No mwari wa kanana ukinona kuona mugu wa uka. Athura. Ukithira ni mwaumera.
1: Uka.
0: No guguya.
1: Hi geti.
0: Lu kithira muonde mu bau. Muthita gucengera manje. No nginyarira guguru. Manje. Nginya goreta guthira goreta ma. Ndire goreta manje. Wanojora wetha mutumia. Ria uri atirire. Ngori ya terere da wajiana. Eda wajiana. Ini kota karena pemburuari uli.
2: Terano.
1: Tapi kau tua buruk kan?
0: Kau tua buruk.
1: Gue harus teori Aronino.

0: Yes, I am. Wala lune lwa tane mono kwa jale uti shini ndia kako vutia. Erwi Moro FM. Ah. Erwi Moro FM. Hello. Kwega mono.
1: Ngeni kuma kalile.
0: Ehe.
1: Ina kodi kia wani ya wamu jia.
0: Ehe.
1: Ah, lune.
0: Ehe.
1: Kalwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe
0: mbwe mbwe
1: mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe
0: mbwe
1: mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe
0: mbwe mbwe mbwe mbwe
1: mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe
0: mbwe
1: mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe mbwe Wanjira vundu wangu.
0: Eh.
1: Na wanjira.
0: Eh.
1: Na wanjira na mbolo na ngiringo na monike mnyoto na siri.
0: Kabisa sana my brother.
1: Safi.
0: Safi. Mundo toyo lionge woya mutaga kamundo. Wangina kwa mvitari ni mundo. Hello Moro FM.
2: Hello.
0: Kwega muno.
2: Mr. BVG.
0: Kabisa.
2: Amukira ngeni siya kwa rani na Monica ni yala mwenyeto ye
0: Nina siya mukira muno Monica wetu
2: Aa, niye vete muno koko nwa kariwa hava nekwa naruga kama tu nekwa nilako nya ye
0: Ehe
2: Lewe mbigijie
0: Ehe
2: Anza kira mbado damu ina watu rendi sunu neto anore kwa aterere
0: Ehe
2: Ririka na gare atu anda na gana we Lusia wendo wito nesia koringa gerera Gatwela gata ilwe tokyo ekore Mana megoda ito noro ziroro zeri Rau
0: Iye ni wajia lele siyana Lua mundu itako kuruga wajiru Ni wajia le irekana
2: Yes Vengi muno maindi ya wate kara zongwe kaliembe
0: Kabisa kabisa Namutikiria kwa kompetikiria nginyenye mbavu Kana nginye dimukosa dimubavu Ano ndo wakendo geta kwa times yeto Niona nitha kenda ewe tukitina ndaika mirongo Ina na idhano Na netoambili na remborure ko Nondo ndienda haku mbo wadhikiri yeto Gwira gati umu undi nikindu geta kwa Nikia nyimbo, nyimbo Kembora, kembora Ay, ni Rimbo Maendiye tatiga tuambe tuthina roro Dice kana ora njokiria ngatho kana ni na gucokeria kakaka ni wanjiale ileka ka ne nimpati gucokeria ngatho tuende kazi kuruga wajiku dio
3: ai dio ai
0: pia hiyo ni ya kitambo tu naifahamu

nacio gitiganite gitongoro mbeu njithi ni ciugite ithiite na mbere na kuingira matura-ini o vamwe na gukorwo magicemania na aria makoretwo makinyitwo ni thina uyu wa kunywa njovi na ringi gukorwo makivuthira ndawa cia kurevya.

Ĩni etagwo Njeru KK agĩtũkinyĩria thaa igĩrĩ vĩtũkĩtie ndagĩka 18 mũtambo ũrĩa mwaro FM wa rĩngĩ ndĩnekĩra iratũ cia bigiji ĩtanuka na igĩkinyaga na ĩĩ nĩvo tũrĩ igĩkinyaga ndagĩka 15 vau nĩvo nenda twambĩrĩrie ũvoro wa mang'oto remetwo. No akorwo na kathĩna theru ciana nĩ iracoka cukuru kuma midterm aciengĩ iracokwa kiumia rĩ gĩkĩ, na nakorwo ravora maita ũkathiũrũkia kĩongo kethera nĩ sawa kamũcara te gatonyu kana akorwo mũndũ ũramandĩkĩrĩte gacekite kaumu ana kana ndina ujanja irio iragũrwo ũguo ta kĩndũ kũthakũtha rakini nĩwisikana guo kaũndũ keava kaũndũ kangĩ gũkua mũra meciria rĩ mau tũkĩrenda tũmang'oto nĩ twagwĩka 1-2-3 ekatirire abafa cheza cheza neo solution na akora kora ruga akoro varavarari akoro ngalire wana kana koro eno endo au mastenji ndo isete ndageke moye okena divaria dimore yaku na gutira makani ne dimo ya smartphone karane kabambe nondore vatiweka no akuthi dimore yaku okena vivinya kana okena dial star a 779 ash Istan a 779 ash akurata thurete mutambo wa Moro FM thie okena thura mutambo wa Moro FM tuli na mbe 10 na akurata thurete kanwa na thura mutambo wa Moro FM urathura itare moe kwagwa thivada valista a 779 ash etekera okena thiva uva chesa box tigana na chesa vieta na chesa sport ocha chesa box nondo nia na mbia chiaraka chap chap nisa wasawa tome moe nondo cheza box ni number 1 kwa guo andike mwake na toma na watoma ura kora duga lika kwa watangirisi yaku kwa inunga nungira na kiaragi yaku ne mudhako na nekiumo kiambia osa box ye mwe ya isi ura vewa inya osa box ye mwe ya isi ura vewa inya na okinekira mpesa pini yaku okinekira oke wekira oke wetike kanorege wekira oke maumirirone maire wekira pini yaku mpesa pini uke nauga oke maumirone maire nokoro no asinda ngiri siaku kivao ngiri mirongo etano ngiri mirongo mugwanja ngiri mirongo enana ngiri mirongo kenda wana nginya siringi ngiri igana rimwe nondo ivau mboxire no hero mboxire wa sande na mbia na vu nevo ngweragiru nevo tukagirira thikiriria va muno wakwethera box yaku ndikindo tavato korwe umambere mara meokorwa magicheza cheza tamaka draw niwerekerete draw tuga akauga gatune ni nyamukaniro draw ni cheza cheza mara koro magikuvura njeki na ngiri emwe magika draw kana makeroria nuri kwa korwa agitonya guko gwetu irugare riri ria cheza cheza amane matonyire ngania ngania na ngania woke guthimori aku kri kri yone ngiri tova mwe kwaguo twambĩrĩria thaa igĩrĩ ĩna ndagĩka 15 kwoguo tũngĩkĩra ndro ya ndagĩka 30 thaa igĩrĩ na ndagĩka 50 nĩ tũkorwo tũgĩka ndro na mũthenya ũmũthĩ twatonya wega mũno nondũ ngiri ĩmwe ĩmwe ngiri igana rĩmwe nĩcio iyava na icio ũkorwo angĩkũnengera na ndagĩka icio 30 nĩ arĩkũ maranengerwa nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩ njĩsta kana nĩ ũkwĩthĩra box yaku ndĩ kĩndũ rakini nĩ ũkwĩthĩra box yaku ĩna kĩndũ ruta kĩndũ kĩu nĩ gĩaku na kwĩrĩ kũruta mbino cia cheza cheza nĩ ũndũ mũvatho mũno ũrathi varavarista a 779 ash ũkĩthi kũ namba 5 kana option 5 ũkena korwo ũkĩruta mbia ciaku to vamwe aya tũthiĩ rĩu tũthiĩ kuondoka kuondoka star a 779 ash ĩtĩkĩra thiva cheza box andĩke mwoke na tũma na watũma thura box ĩmwe ĩrĩa ũkenda ĩmwe ĩkĩre mpesa pini yaku ũkena uga oke tũkena thiĩ tũcongete tũcongete na kwĩra ndũkamake nĩũndũ warehera box yaku ndĩ kĩndũ we nĩwe tũrava draw ĩno ya mũthikĩrĩria ũmwe ũmwe igana rĩmwe ai ao nĩ wengi bwana ũmũthĩ ũmũthĩ nĩ varĩa ngwĩraga nĩ kanitha yathira ũmũthĩ nĩ kanitha yathira

Thank you. Yes, ikakatika mara moja hivyo. Anyway. Thank you, mũthikĩrĩria wa wĩ mwaro FM. Ndo matũma kuokora me mũtambori, tũthagiĩte kũrekereria another thing, kĩndũ kĩngĩ. Nĩ mwetĩkĩra gwaca ngiri ithano cia cheza na rĩu gatagatĩ ka thaa ino thaa ithano na ndagĩka ikũmi na ithano kũthiĩ thaa thita nĩ twekerwo nduru ya 80,000 kwoguo agakorwo mũthikĩrĩria no thikĩrĩrĩtie na ũkorwo roju nĩ kuga atĩrĩrĩ kangĩre mbia ĩno kangĩre ciringi ĩno na mũthikĩrĩria ũmenye mbia ĩno nĩ ĩrathiĩ kũrĩrwo na bata nayo na andũ nĩ marathiĩ gũkorwo magĩkĩra mbia mũbango rwĩtagwo wa ingamer nondũ ino nĩ draw na ibecagwo ũrĩa wethera box yake ĩte kĩndũ nĩ wonengagĩrwo draw ya ngiri ĩmwe kwa ĩmwe Mpesa arĩ yake rakini we ũkũthiĩ varĩa vasta 779 acio ũgĩtĩkĩra ũkĩthiĩ vachesa box ũgĩtũma na bwana wokũthiĩ navu igotoni-rĩ ũgĩoca kĩgotoni kĩmwe na ũgĩkĩra Mpesa pini yaku ũkĩthĩra gũtarĩ kĩndũ we nĩ warakinyĩrwo nĩ draw ya ngiri ĩmwe rakini wethĩra gũ kĩndũ ngiri ciaku ithano ĩkũmi mĩrongo ĩrĩ mĩrongo mũgwanja mĩrongo ĩnana nginya ĩgana ngwĩrire ũcoke varĩa varĩ star 779 ũkĩthiĩ ve namba ithano ũkĩnaruta mbia ciaku rakini mũtaratara na ũrĩa ũmwe mũndũ wothe no nginya ambĩrĩrie kũthiĩ varĩa va star 779 ũgĩtĩkĩra wathiĩ varĩa va chesa box nĩyo ya mbere yoca namba 1 ũgĩtũma wathiĩ varĩa ũrerwo vena box ĩmwe ya kairĩa kathatũ na ya kana oca box ĩmwe ĩkĩre Mpesa pini yaku ũgĩkĩra oke nĩgetha ũkorwo ũkĩbunguria vau vengĩ gũtina njĩra ĩngĩ wa mũndũ na tũmathĩna twake wa mũndũ na ũrĩa egũtũthiria apo vipi apo sawa oke.